ngoba mina ngiyasifela ngawe akumnandi emathandweni abawolo muntu wakho uthi angela ndaba ukuthi ubo makhelwane bazathini makhelwane ngiyasifela ngawe.

ke wena mlaleli njengoba ngishilo ukuthi iyekela ke ngimbize ke lo umnikazi walengoma ocula lapha sizwe ukuthi uthini ukuthi uphenyo okuchaza ukutheni ke uze sichazela ke ekabanzi ngazo zonke izinto asiphathele zona namhlanje ureza.

umuntu akuthengwa, umuntu ngumuntu ngabantu. Into nje engathengwayo, kufanele ube nobuntu wena self. Uke wabona, kuthiwa ukuqala ngawe ukuthi uzazi ukuthi ubani. Ukuhlonipha akuqala ngawe, ubuntu uqala ngawe. Ungabuboneli ke komakhelwane. So mnandi they play Queen S ke bamthane no DJ Ziyanda.

ngeze nomona ke inyetheke ngikubambele wena osanavula umsakazo ukuthenje sidla ubukhokho sihlele khona sikuze ngisanikele ngalasekhungazeko esintemenza kakhulu ezala ngisebenzo khona.